kalang ebahi matur vegem va ras kalang teba mi hunai gen binganu gamba va gem fane kama medu birenneti amang kamga teba mi hunti bihe ye fahe eharum binganu teli foli gannanete